yakolo ya bakalisi mbe mboka na mboka ya kana mikoti na mboka ndenge pukwa tika kate ele mbona likolo mazuwa pukwe tika kapete

chọpụta ngekene ya n'ihe o mere. O ziri m ụzọ n'uwe, gbapụta mụ na njọ mama Jizọs.

0: Wato anguwar Victoria Island a nan jihar Tenegas, inda kuke tare da wasu mazauna arewa wanda suke wasu al'amura to na ban al'ajabi ko kuma na ban tausayi ko kuma na taimako haka da suke wanda ya danganci wato kula da wato tafiye-tafiye na motoci musamman traffic light a cikin harshen Turanci, wanda za ka ga suna kula da yadda motoci suke wato suke kula da ɓangaren motoci, misali a cikin shatilishal haka ko kuma ciran about haka za gansu suna kula da harkar motoci su tsaye da wannan su tsaye da wannan, amma kuma suna da na ƙasa za ka gansu, amma kuma sun san kada rayuwarsu suna waɗannan al'amura, wanda ya sa a cikin shirin na rayuwar ɗan arewa a Kurme muka ci karo da su, za ka su faɗa mana shin ya suke je da wannan aiki ko bai ba su ra'ayi suka ce bari su ga wannan aiki, za ka kuma tare da mutatu ɗan ƙaramin da ya kusan mutum uku ne ga su na haka, amma tare da ɗaya daga cikin wato jagoran su wanda duk mai zuwa a ɓangaren Victoria Island da ya koyi yawanci da har Lagos Island za ka na ganin sa yana kula da harkokin mota ya ɗaya da wannan ya ɗaya da wannan da sauran 'yan'uwansu gaba ɗaya, muna tare da su za ka zan fara da ɗaya daga cikin nasu zai gabatar da kansa ga masu yaro, za ka gabatar da kansa ga masu yaro.
1: To sai sunana Salisu Ɗanladi kamar samu
0: Salisu Ɗanladi daga wace jiha ka zo?
1: Ina wurin local government.
0: Shekarun ka nawa?
1: Shekaru zan samu kamar 35.
0: Shin wani shekara ka fara wannan aiki?
1: Wannan ya kara na samun aiki da dai sai na muke muna sai da baro da hanciki da biro da lura da hauransu, to kuma har muka ga abin kuma isa ana dan da samun dan abubuwa dan aka si kadan, to shine har muka wa kanmu muka ce to Allah duk inda kake Allah bawa ba zai hana hira bai ba, to shine har muka ce to bari mu dawo harkar control traffic anan layin su ne su fakowa Karima Kotu side, to akwai wani yanayi ma da muka shiga gwamna aka fara tambaye ka wannan yanayi shin akwai musamman kasancewa kana da nakasar wanda Allah jarrabe ka kuma kana godo Allah baka masa fushi ba baka yi mutunci ga Allah ba ka san insha Allah shine komai yake komai ko ba ka bane a wadda ana ga kashiranci ma zaka in bara domin a ce maka, amma kuma kace ga wasu da lafiyar su ma zaka suna bara amma kai ga kana a kashi amma baro ka baka yi bara ba, shi me yasa kai kace ba zaka yi bara ba? Saboda ina so mu kiyaye kimar rayuwar mu ne, saboda muna so mu kira da dan yanzu ƴan uwan mu san ga san kwata komai da mu tsaya muna nan bar gwara mu tsaya muna wannan abun da Allah ya bamu naira 100 ne 200 ne 300 to amma haka muke samu muke rufa kanmu asiri mu uku abokan aiki na.
0: To shin ka farko ka ce kai baka yi bara ba amma kuma ka dan fara yin sana'ar ka sai da abuwa biro lura da makamantansu, shin me yasa ka ce bari ka ajiye wannan sana'a ka shiga harkar wato control traffic kura da wato tafiye-tafiye na motoci a jihar Lagos?
1: Abin da ya samu ga muka shiga wannan al'amarin to shine mun ga yanayi ne ana dan samu da farko ana dan taimaka mana, to kuma yanzu shine mun ga abin ya dan yi tsauri shine muka bar domin muka bar sana'a to shine muka dawo harkar, to kuma bakin wannan harkar ta control traffic mu abu daya muke so jihar gwamnatin jihar Lagos ba za mu ce da ita komai mun ba mu zage ta ba mu ce mata komai ba, saboda an ce mun ba a mugun sarki sai mugun mafari, akwai lokacin da muna aiki mu uku a nan a jihar Lagos muna control traffic Hassan Olu Babaji dai San Olu ya taimaka mana da kuɗi yace a bamu, amma waɗannan suka karɓi kuɗin nan a bamu mu da muke ƙasa ba mu da ƙafa muke wannan ƙoƙari muke sadakar da rayuwarmu yace a bamu wannan kuɗi wai deserve wannan shi control traffic, to ya shi ya duba Allah ya gani ya ce a bamu, to amma kuma wannan sai karɓi wannan kuɗi har ga Allah mu ba wannan suka ce mana ga sulai biyar ne dai mu da ce ai San Oliya tura mana kuɗi wai San Oliya ba mu kuɗi San Oliya ba mu kuɗi, to mu dai har yanzu ba mu ga wannan abun ba, to amma shi ne muna son wannan al'amari da ya ƙara sake fitowa muna so mu ga sabon canjin al'amari da kuma buɗi a kai da alkhairin sa a cikin wannan al'amari.
0: Sannan tambaye ka shin gwamnatin jihar Lagos me ta taɓa ce maka akan kasancewa kan tsaya kan titi abu ne na hatsari, shin akwai wani korafi ko kuma gargaɗi da suka baka?
1: Ba wani korafi ba wani gargaɗi da aka yi mana, to amma shi dai mu abin da muke so mu in dai wannan ne to muna so inda muke wannan bayani to su ma masu kula da jihar Lagos ɗin su kulti suna da mu da kuma mu da muke kan titi a SMS Fakowa Karima Kotu site.
0: Shin a iya wannan bangare kake kula da wani traffic light ko kuma kakan tafi wasu anguwanni ma?
1: Ko ina ko duk ina jihar Lagos ba inda ba zan je yin aiki ba ba mai mun magana tunda na daɗe ina wannan aiki ba wannan bai sanni ba da ka babba har ƙarami ba wannan bai sanni ina wannan aiki ba. kasancewa aiki ne na hatsari musamman harkar mota da sauransu gashi kuma Allah ya garbe ka da na kasa misali shin baka tunanin rayuwarka a cikin al'amari wallahi ne in wannan rayuwa da muke yi aiki dai a ciki kuma muna godiya Allah kuma ba mu da kafa kuma mu ba mu damu da barar nan dan gaskiya da matsaya muna barnan barar gwara mu tsaya mu wannan aiki abinda Allah isa mai tausayi ya tausaya mana ya hango mun ga wahalar da muke yi ya tausaya ya duba mu
0: a shin wa wani kalubale ka taba fuskanta kasancewa wasu zaka tsaye da su wani ya ga kamar ka bata masa rai kasancewa bai ga kai ai ba daga gwamnati kake ba ma kuma ka tsaya kana tsaye da su wani kalubale ka taba fuskanta a ga daga mutane masu amfani da motoci masu fi
1: before dai har ga Allah ni bazan ce komai ba a lokacin baba tun dai fashola a dubbe su fashola ya iya ganin kokari na a lokacin ana bani 25 ana ban to amma yanzu a wannan gwamnatin sun nuna mana wayansu abu da suka ce mu dau albai mu da nan kadiban mu a mota ana ajiye mu a jishan su suna kama motoci muka ce muke wannan abun saboda akwai masu taimaka mana a cikin masu wucewa yau da gobe in muka su aka debe mu aka kai mu aka ajiye mu a jishan aka kama motoci to duk wanda aka motar shi fa ba zai ji dadi ba zai ce ai da mu ake hada baki shi sa muke wa Allah godiya muka ce mu wannan zamu tsaya
0: a tun daga faro ne akwai wani wanda ya gaya maka magana ko kuma bata maka ko kuma hantsare ka kuma da makamantu zai kyamace ka
1: a to ya za a yi dai duk ai ba yan raya akwai mutane da wani man ka tare ma zai nuna ma gahi ta ai shi ba zai tsaya ba wani zaka tsaya kuma wani iya da tunani zai ga ai shi ma wahalar ba sabi da bamu da kafa ya ga ba wai ga bamu da kafa kuma shi ma har ga kokarin shi tsaya
0: a to su za su iya so su tambaye ka akan wani lamari da kake aikatarwa shin akwai a wani nauyi da kamfani ko wani mutum yake biyan ku albashi a wannan kuma babu
1: ba wani kamfani da take biyan mu ba wani nauyi da mu Allah shi yake taimaka mana da mutane da suke taimaka mana 200-500 zuwa 1,000-2,000
0: a wannan aiki ne ta faranta maka rai a wannan tun da ka fara control traffic a wannan anguwa ta Victoria Island a jihar Lagos da kuma sauran wurare me ta faranta maka rai ka ji dadi
1: alhamdulillah akwai mutumin da ya taimaka mana da keke napfen a kan wannan yanayin kokarin aiki da muke yi taimaka mana da keke da fahim da ya ga kokarin mu kuma mun dade tare da shi ya ga kokarin mu yace to shi ma ba zai taimaka mana
0: a yanzu da za a samu wani ya taimaka maka ba wato ba ku ta sana'a ka bar wannan aikin kana ga zaka bar shi ko kuma dai ka fi jin dadi wannan aiki
1: to duk mu a yanzu duk abin da ya samu idan wani ya taimaka mana yace mu dawo kasuwancin mu zamu iya dawa in kuma ba mu samu ba za mu iya